Kalini na bikumeli u thanani ha. Akala mita ko, pachere ke si sa norwa utu kere ni kelanyo bara. Meru kusanyo, pachere ke ura ni hamu to lava. Osuili hana ina muna muna kelanyo wetan hikun la nolelo na kala. Mota. Asi na muna ni kelanyo halavate. Ohana so tene yo, osuela mwetaka. Hei kalini ranyo mwiko heke. Na kala wanyi heri.

Jaka, ayariwe ni mulokwa na sensa ngangona, are na ve mwene, anikuru na azulu angunguni. Jaka ni amamawe ya homoliwa mawanyeya, sisu na ve awo, arowa uchawele kulutu yo mtuetwa, ukati yo wo, waholeliwa ni dinki njuwayo. Jaka, anipo heri ya okomalela, unuwi heri ya iketelo samutetene, ekulutu yo mtuetwa. Divonto.

0: No, mala ovekela muthu kubana wa kuvena achito kuvena e province ya Wamphula vamosa ni ana mawehelia amedza osambela provincial wa Wamphula wenno mono wa pode mush o nyanyala mera yala tifo ndrobeli ha huwera wamphero kathi no khalo owiwa kana tsuli ale aniburiana esheni ekushirinhe onyaliwa wenno okhumela osambela provincial wa Wamphula melo naikale
1: ama hulela o hiena sa ai partido so hiena hiena samla poni mahomo esulia ka samone lwaya Bariari wa msuruku unireliwa urumeliwa ni namna sineta etaya muhaku mpantula wa provinsi wa Wamphula. Ni oshukulani mwapara melu na ikali. Jenito Hortensio, anapakira, epomele ya Wamphula, umayaya werati ni mapuru makinaku, anitapela ikuru usama hulela, aniweheri ya sairampa wa msori malavu lelo Wamphula ba, mwabu wete lelaka, ikalelo sairampa. Kansuli hendi maiwe luanyi haparila.
2: Mashua fere wa musaruni mapasajiro anikuma vapo mai Wamphula arwaka wakaroa Wamphula arwaka idistritu ya Wairati ni okuma idistritu seya arwaka vapo mai Wamphula anishukurela miruku sama holela anweheria mikukuta Wamphula okaso wapaka metelo sa mikukuta. Alavulaka woko hakuhiwa nradi Mosambiki e kontroli wa nshilo muhina wa nhiku na nesheshe woko maleliwa miteko soo hewehiwa mukalelo wa mikukuta inirwa olekela wampohero wa mhiku miloko miraru atu ala ahimiawi miteko sindroa okaliheria vanjene ovukuleliwa ihasara samurampane. Mashofere manjene kayoni heria itikiti singwe meririha ovara miteko seya saipakira wohi yaka ovikaniha mpimo ama pasajero.
3: Maayolinta lawia.
4: Kenro akaroa. Kenro era prokesheni. Nino onawara ya mkatera ni me. Nro shankasa.
5: Vitori na pili. Kenro akaroa. Ola nkale lo la koresha ana. Ate na kela mweni na apunya na manjene. Kani nkale posive leo umumu la wale onko la mweto uwele konkome sana.
2: Ukontrole ya wanshilo. Mapasajero anjene. Ya hikurushiwa mikukutani wa wenliaya ataraka mkuhaya. Mwaha wofikani hiwa mpimo ama pasajero. Wa mutonyero mkukuta aniwelaya atu miloko na atanu. Wapanyiwe atu miloko mili ni atanaili. Nakala miloko miraru. Mkailo mmosa uhiaka onyoholiwa iketilo samurampani. Onikweiheria okono molilaka ihasara samurampani.
1: Hidishiretu miloko mili ni utaru sa waprovinsi wa Wamphula ba. Singwiria ni walaka na soku mila Wamphula mkwa haya wanelli. Ninkumi heriaho mustudi maradi Msambiki. Emiso raya wa provincia. Erampa enikusha ikilomu imia pili. Yele ehononenye edishitu ya umujingwal umuhikwari. Wamphula ba. Okatu ulaba enruwe lokololi waka. Wera ato anavira vandere laya. Nimirere losaya sintuna haya uviri hakamu. Ele habari ntuna undu hela vasevasi ya mshirika Janet Hortensio.
2: Onihima okala erampa yokuma. Umhikware oroa omonapu ni umhikware oroa oliupu. Sintepa otipakasea okati waita. Miteko inireliwa ukoiheriwa onovoliwa mirerelo samata ni somiseriwa okati wotene waita. Mushatoro omhikware juan zampula onitanana ntuano wii vanrupa ya epula atu aniholela mikachemiho soweta. Mamosaruni onovoliwa mirerelo wa irampa kamosa kamosa. Temwaha vantuna yaya wa wakuvea vusiso o hakumve urupa ipula o komale lua miteko seia sore heriwa irampa.
6: Keki nos preocupa bastante aqui. Se estiver a chover e as vias não estarem transitáveis.
2: E nika chumi hawa nchene tewe. Warupa ka irampa kasemverea. Iho pasahu ini muta wa distritu vahu. Na atu antuma ka iyono pahi tale ava distritu vahu. Na akina to anikuma maporo uhi na hiana. Nto variyari wa miteko seya. Soro hereru wa irampa. Neta huohi musha nkiho. Natumiha iye irimirere lo sahu.
6: Que conseguimos passar sem impedimento do nosso trânsito e conseguimos vender aquilo que são as grandes nossas potencialidades aqui.
2: João Zampula, o Sulawi, miteko soro hiriwa irampaseia, inokoma aliliwa, wamoke ni anamawane ama proyale. João Zampula, mshatoro omhikware, olablaka miteko soro hiriwa irampa, wampuherwa idistritu yele, mwaka hati mwaka, ihinete yaya okati waita.
1: Nina atamelo makisi rongwa ya muhinamu anlaka na nasoku mele sawa Wamphula. wa provinsi wa Mpula ba musuwele muniwa wera ama hurela anuweheri amite konsoli ma anibara mteko mulu pale wo kaliheria nani akalani wera bakwe here oteki wa matia opera kamlokoni maili yawo ya pwenye mudistretu maha wa itauni sepatu jildu makina
7: mahole le provinsi yoroni uheri amite konsoli manotra ihopa wa Mpula Joaquin Tomanj o himia wera oteki wa matia yala anoroa o kaliheria uncherea mukalelo wa malimelo ni maruweriwo iyoja iye samu yisini vanlipiheriwa umeako ya soki seria ni mitenge so kamasakamosa samuala no wodima sierlaka otumiha na veto siniponyenea saholihereka anamusini ale anja yowikalihano Joaquin Tomanj otonya wira e provincia iwampula yokalina matia imia pili ni miloko mitana mosa anikawanya mudistritu miloko mire ntaru se provinciela na ve aniweria okuari ishavo inakwana hata inavikana ikitari ikonto taru ni imia sheshe ni miloko mire nitanu na ve siso saholi heriaka wakali heria na museni anivikana hata anakwana ikonto pili ni imia sheshe ni miloko mitanu.
8: Neste momento estamos a trabalhar com os parceiros para que essas represas possamos reconstruir. Planificamos algumas represas.
7: Nimpanyi numote wala bani ikanyanya kantoko malano woli mano tete ihupa wampula. Nintoko wafalume provinciela wawena apanyi alipo amuhaku. Akani oka liheria otekiwa wa batia ya la mulokoni manli. Amudistritu kama saka mosa. Makina ku ya anivara muteko sayamasi anyanya mahawa amu nankaya ni hasara ikina kusane saye patu. Ntoni mpavela we nilibiherie siso olima okaleke oho oliherio mawane memo uiruleka uncherie muruerio nave obukulele makacha mihoto kwa yolia
8: tamé estamos na iniciativa presidencial que nas nossas casas possamos ter uma horta do quintal
7: yare maswawe Joaquin Tomanj maholela amwala no olima notura ihopa wampula namanisuli habariela Oni wumperi ana museni wowi enalipiheria olima musherenshere wa moro. Wakandiaya orwereka iyoja isindruwa irigithi. Wakandiaya siso olipiheria ka wowi. Enapanyani ayoja wa mieri iyo sintarlana. Wankolomorelea makachimiho atala mawani.
1: Ne habari ile andru hendia we shildu makina. Ne mpavela utukwa ni habari ila yirenye mwananano. Ama hulela amukora onibara we mute kumara wa guvernador wa provincia. Eva herendia ya mirerelo sohi ya nasa edistritu ya umunapo. Masinya, mirerelo iyo ikumelo ya solia. Iye sorata, vamosani matavi anikune iliwa. Red Mosquiteira. Jildu makina, maiwe luanyu aliwa wira mteko la orimpu wa masheni.
7: Muteko yoli, orimu hina, mwa otunku orinaya, mukora onivara muteko mwara kuvernatoru awampula, wiriliwaka anamusini ale ovela vela. Na mava hamiruku amiteko sao tunku opuro onivaramuteko kuvernator awampula ine semente. O himia wera, mirelo seye, sa iyoja ni ikaruma sa mwanamane, inireliwa na matoto mosa. Yowu o tamihiwe omhikware orohiwe kutishiritu ya omunapo. Mwaha, woka chemiwa makalulawe awoyarani, mugutani, musia, wavahereriwe, enamatanu yukiseria, Nimukuru pale e provincia ya Wampula.
9: Trouxemos um enxoval para uma mãe que teve a graça de ser a primeira a beneficiar da ambulância que sua excelência o governador foi fazer a entrega.
7: Na ruha le iyoja iyava, vamosa nimirelo iya sa mwanamwane. Wavo, mwarawe mukuru pale provincia ya Wampula na Sera Budula. Wakandi yawe, okala ni otunku, mwaha wanamatoto mmosa wapanyane ya uemelelene, nto ovahiriwe karo muguta ni mkulu pale awampula, Eduardo Abdula, okela apachirihe muguta yowo ambulansia. Na visiso natamihiwa umikware, uruhiwa kano omunapo. Nto narwende onweha ihalisheni, onipanyane yawe, na vile inamuna ononawe sama kuvani ni mwano la orisai, nto tenru hadeva ovahiri mirelo yeya, nona.
9: La mama Nazira, kome ki esta mãe está e a criança, ambos gozam de boa saúde. Trouxemos este pequeno kit de conforto para esta mãe e para esta criança recém-nascida.
7: Yare maswawe namava hamiruku amiteko saotunku waoporo onivaramuteko mukulupale awampula inei semente. Varsiso maholela eshipiritali ya omunapo Mateu Zakariyej waashu kurela mukali heriola onikuma mukora onivaramuteko mwara ukuvernatoro awampula o kala wera ntuko ohime wawe onorwa o kali heria ikuru sama bahiriwa ya yoja aretra anipanya ni mantene espiritali yo munapo.
10: Com essa vida que a esposa do governador vem nos oferecendo, vai fazendo muita diferença e
7: esperamos. Vana tu no ampati rekene mirelo se yeni vahiwa hu na ve wowe vakaleke owe reasisa mpaka igwa ikina kusene likali heriwaka okala weni mukali heriola onorwa hiya nova only biheria ikuru so wakapela areta na kalaka owava ha eyo jela na veto ni wali biheria bavone luaya
10: ajude num pare so por aí venha mais dar mais ajudas porque só com isso podemos avançar com alguma atividade que nos dão falta aqui no hospital.
7: Yare maswai Mateu Zacarias maholele espiritali distritali yo munapo okati wake lawe wamala masumano yukisiria mirelo kamasakama sasa yolia wira tela ni matazi apulimithi wiriliwa espiritali yele ekanle teni wakuvela wakali heria areta nikuwa muti istiritu so kuvela no ntoko liupu omhikware omusiri ni ikina
1: nionshukulani mwapara jildu makina. Ni habari ila na upiwa maviri helongwa ya muhina mwalaka na naso kumelasa wampula. Na mpanto ula waneli muhilima lele shianyu okumelaka okati ula va. Mweha wawira wa asembleya provincial wampula va. Waro wirane ya kamtuku mano yowo onkela omalela enamasheshe. Onro kukuliwa ka muhaku yowo uniriliwa urumeliwa ekumelu ya mwahiyu. Mwaka wa 2027. Sisa iya nisikinaku. Tiapari ngwirane lianyu muhina mwalaka nela akalele ya urajabwa sana mikrofoni. Vamosani Rosaru Angelu Makinani. Pwahirini.
11: Soku melasa wampula.

0: yawe ona roa mpaka basalo mo nare ke no phanyira nintela o bala mikhora sa so wanya so thene e ona ro ku mi kwarto wa momento va kho bon roa ke phanyira o piya uiwe o hula kamala le khumeno wa yulu pale a mi ro sete thanna pele o khalame o hino na okela na china ithoko ale la rawe a shine nan rotuli a phela wa oka ohina ohino na mota ove kam khandi hero orwa muta khwani ove kela ga inama khovo a wendre le sheye e inama ya ni heria ya orwa ya eno wele ke avo ya wendre ntao arwa ka a venle ne a chava mpani me amphanya ka nikhule o khanle rato amphanya e ana muirela ona ko hesene muhirela ni shanga ne re rawe mpani mwaka kumenowa e kumesa ya namuleli ha o muiran ro ani ra e ke ne mo ro khuri ma phela mo ro ke mukhinyo o ro wa ni kholole o wa lo mpani ona ko hano wa aiwa mpinye saiva ani re rawe beva ke bi chingwe ne mlo bona ya masekende mphela motho mo khora ke ro boliwa o masimurwaka muruhi aka mari va muhirere munywa ma volongwe mala me mo ani rayo oni nda vora go pali go mo khamurere unwa mbole mo ta mari anyu ke go pali ora volongwa ya ore mo awalela ne khole ona roela anene na we le rae makoshe ke mara le mutiki herge ma phanyane ana tiki hera o muro we iwe ethalela e ke shutu hingwe ne maparaka o shikona e ka thene ra ho education physica ntao maparaka la o ke shutu hanto e thalela e hime o rawe e ke re hai muhimone ke o eva mutho
1: mukhale ke o moni ha maparanyu ele mphanyanyu wo wi yokumelane tu yona na ra mukhale o kaliheriwa
0: eke khane mutho muhimone ke oyeva ono onimo bahane mukhali hero o mihole khaini suwa nyanto kone nikule la na ha ku bali ay rawe no ro aba mukhali hero e ale she ala na yao alipa otha tra yao
1: eke kai sinto kone ama parashati apa chenraya la kana hunla no lelo ne hantisi nimo lovely hani diraka makhele le makoma swa hun ampento
0: no pia hiano ashina mane o rade Mosambiki wira no kumherani lakane la nithaniwa ni corona mira bothene
1: lakane mosani kumherwa mu studio mar rade Mosambiki nakalirwa ni UNICEF
0: olelo ni ho thukherani omurumele sha oratene interneti
1: olelo ba murini mio fauze vitorino ba msaruni sha di paulo abdul karlitush o makina ni celestina pedro otokia ohimulela thoka kajil du makina yo kanena mawe ha ai programa ye inalu kama anamani no oradi Mosambiki wampula
0: masabudhuli yao mwa himia nera tukia kansipo uro ini urianele na makoma soma parafauzia ai tukihira kaya ya ruhalaya olelo

0: ni era ni un huevo, ni muñeca en la cama de escaleta, ni huele la casipita. O ni huevo con agua, vela, nulo ni piso, vela. Casipita, óleme la. Akala ruho lo warami, kaya katokwe ni hali. Miko, kala, ni mwe roho isina. Lepi?
1: Nande le mamro mthola.
0: Wa mamro mthola?
1: Ena.
0: Amro mthola o akumi?
1: Eh.
0: Ane ramba.
1: Ikwendo kala makari tele le baba na para.
0: Iko hai kina ku telefonu woni wenye avanje ni ko hai kina ku kuni wenye ya.
1: A aska ka hampo hana ne bo.
0: Ah, muno he mrabile le baba pa he wan lable liwa he bo.
1: Ntek muno mrabile le baba manu.
0: Nkahaya kansini na ya iyo hano?
1: Kini henuwe shali.
0: Shali? Wamro mtola ti wawini vale ldistritu sheni?
1: Wamro mtola onandre na onsumi hafera.
0: Onsumi hafera?
1: Fero.
0: Kuuu! Wai onsumi hafero iyo?
1: Nai.
0: Okala mafero wa onto yisa wata nkimsuwa lenshi to fero ene?
1: Oli to mkalo mliyogo.
0: Ahee! Ayo, akunyata kumi motela.
1: Kwa tela manu, kwa tela au mashakumi.
0: Masi mtenle ni ina nohoe.
1: Naari, kini hana na mwene araro.
0: Mtenle kalai.
1: Nina.
0: Mumbara nuwani uo?
1: Kinaona kakini ulima, mata.
0: Masi mata mmunikuma ni mwali mabale. Mune panya tumo?
1: Kini mpanyaka machoko wa mkoro, ruweria, pahamatuvi, kute, vingili.
0: Ba mopachero mtheka machokwa
1: yentema ke lomari haban to ke mirla kulino ali mana ni hipulela gero na gele ni hikela ko mala to paramahi
0: ayo masikonate lokumo unta samma mamthipa kamachoko wo
1: masinata ulugonlo mutano kichale
0: ayo ho chali yani kunyato ori babo
1: ari baba ala ba
0: kunyata amara shali Amara shali. Ee. Kunyata. Ehali.
2: Kulano kas.
0: Makhani makhani. Mun labula mraati oni bo. Nka ha ko wani wa salama.
2: Wa ni na salama.
0: Ee, munera ni muhireri anyu tuwa tuwa.
2: Wa uri kino ruwa tu.
0: Ah, ku. Mumno ruwa monen leni yowo.
2: Ntikwa.
0: Ntikwa wore lavani mpanya ne yowo ntikwa.
2: Wena
0: kini mpawa. Ayo. Ayo, nonshukurelo ui wani bo. Ayo, siiso muruwe kapahe karakatanyu uo. Ayo, siiso ohano ya shali hii no tuwela bo. Paka mahiku magina.
1: Kwa tata la bano mchopari mtego kalama.
0: Mubeka leleka kunyato naso.
1: Kini mekela mharaka na mashali. Kini mekela manaka marisa. Kini mwekela mwana kalai. Kini mwekela mama kukhanle mara nkivone. Kini mwekela tiwa kukhanle nsiri. Kini mwekela mama kukhanle na masarira, mamasani ferira, mtito. Ni papa kachere.
0: Na musia kina aku, ho?
1: Nito, ni maparaka.
0: Ahe. Mwapari nyungkala weigo?
1: Nandri maatamanai.
0: Muri maatamana. Ni mwapari nyungotela?
1: Otela mashinzi na nihi niwa shali.
0: Nyuma shali mwapari nyuwa to shali.
1: Ina hai.
0: Opata nula oli payola. Siso shali.
1: Mkwata pala mani.

0: Bonotti.
1: Boa noite.
0: Kahe kansina ya ni mwera wowi.
1: Albert Manuele kimwe wakarasi. Sitiru iti umuigati.
0: Albert Manuele wani wakarasi o distrit iti umuigati. Kahe kanihiku lana lelo evrihele say say.
1: Aje rumata wa.
0: A rumata.
1: Ayo.
0: Amasa machokwa u.
1: Machokwa ayo.
0: Masingaya kauniru kumaka.
1: Awani kumaka kanokani unda sabahe.
0: Isalamu.
1: Salamu kinamu kinamu. Maragala wa sufiya kiafe. Ama arlin tarufinu. Nashiro karaka. Katarina. Iva. Arlinta. Muhima kalfredu. Nimanako wala wa. Maeli. Eti.
0: Yo shukurela.

0: kuna nitanya ihali saya to kweni
1: karobi soka akula lulweni bono ye ile liwa ka ihali
0: wakari kaya kwadi go salama
1: ko kala na kala no laka ni na salama
0: ehe ko bale ke kala kala ke no laka
1: eh mo don gisi wela nyu wala ula ke nera hinru ela ni na piyo kati wali o kunna ne bana
0: wo wini bo
1: wana wana wana ni tsana wana mo mola gini ro garli tu jami tu
0: mari kim kitumi he mare piaka
1: Kaho na tulani wera mwurenu rati wa jirabara gamawani mwuhiru ato
0: Ayo kati korere kini mwuru mwela wa wibale?
1: Oseramika kere ukura zino
0: Aku oseramika bakiviru va?
1: Bakiviru jirabu kati dumwala hami
0: Ayo kini mwuru ayo kini mwuru nina anungihi maniku nene?
1: Ayo
0: Ama ama kano oseramika po?
1: So kiribuwe mwurima kiro kweli wa na wipi ahono lewe paka mwisi gole Aniwa norsi dole irwa forsa darigeza. Asikiwa sabato. Kumare musulu aga.
0: Na hika na masipu aweno.
1: Ama jento dole irwa forsa wa sogari kuperitero hiperiteri morale.
0: Zorji tuto kuiye. Angwere iwa.
1: Ayo agoro were iwa kama hika nyalelo.
0: Ayo. Ya mute payari sheni.
1: Iruwe waragi na murire rutu waragi na mvika
0: Hei, ayo, tiori ipi hamurema
1: Akeka itu
0: Musi ni havile ili hamusora watungu
1: Akeka,
0: Mkahaya ka isalamu
1: Isalamu kinawe kinalamu harakala va Mzuwe liwa Arsainabu Manuele Mwanaga Karlis Karlitu Suwana Karlitu Arsina Karlitu Mamu siluakola Fatima Manuele Ola mwanaka tolona nirwa jyotu joma ndo hawo mla magore baba sise oriyogi ogire lihawa na tu kharami kanno ten kinni mire liha na ton tera na gawase le wo dino rampo nisaki meki mbale la babo ko shukuru
0: nimiko shukurela ya napentela musi uvirihela ni kula wasorera ni vanli vanli wa vireli hamsorwa ho tunku
1: asante asante
0: Nimutu kwa baba

0: ನೀನ್ ಸಿಪೋಯೇನ್ಲ ಮಲ್ಯಾಣ ಓರ್ಯನವ ನಿನ್ ಪಚರ್ಯ ವಾ ಲಟುಲ ಅಶಿಥ್ಯಾನ ಅಂತುಮಿಹ ಒಥೆಕ ಯಾ ಓ ಮಾ ಮಹಿಕು ಯಾ ಫಯನೆಯ ವನೀರ ನಿನೋಥೆಕ ಓಠ ಪೆರಿವ ಮೇರ ಅಯ್ಯ ಖಮಿಲೋಕೊ ಇಥನ್ ನಮೋಸ ಸೇಪೋಮ ಎಖಾನಿ ಯೋಮ್ ಖುಪುರೆ ಯಾ ಓ ಯಾ ಕಖಾಣೆ ಮಸು ನಿಮ್ ಶಿರ್ಕ ಅಮುತೆಕೊ ನೆಲ್ಸೋನ್ ತತಾನ್ಯ ಆ ಹೋಲಿನ್ ಲೆನೀರ ನೇನ್ಲ
1: Rosa Antonio.
2: Ah, me quiero una mpaki papá, una mulevi wa 40 va.
1: Ayo.
2: Ena.
1: En kahaya ashtiana o 40 u antekula samota shene.
2: Mota antekula ya u, vale nape otheka hu. Nape otheka kina kapanga kino theka pa hen na kilati sa pa hen. Ah, vale pa hen na mira momento a hu na panya 5 con to a hu. Na rawo papari. Na papari bana phanya mosoro kwa ho nene motho wa ma sha pa ho na thunele ipa sa ho na thuma ya kwa ho na kura na na mo efe tsa ya kuma
1: sina mule pelela mulo pa na
2: mulo pa la mulo pa na we ne mule pelela mulo pa na ma hikwa la mulo pa na khala ma shepa elo pa na muti ore mensa wa hi thala tholeke kon khala ba thokone
1: ena ana mona na ha
2: ana mona na ha wa tanka ura mulo pa na ruha ka muti na ruha ka ruha ka pa ho na njereria na khala sana ba thokone ana mona na khala sana na ro shikona na soma ana pa ma professore tire itore pa hinu sai ke ana pa ma
1: professore si va va
2: va le vale pa hi ina
1: ka haya tia na kina munale la nyuira khala ni pa hi chukululu chukululu ira ka ai ya kami khankinyela
2: masale ni nalela no mo vanyu munira mo hule la iyanyo mo wishu pola na khala wa wa khwinyo la nkila the mamanka male mo ka sombale ana venya na pe o thekaya na moyana mko saka banka munane puta ele khaya ne pute puta mensawe tenge muthu mwapeke ka banka mukilathe na mushishe one moro baba le muha mukwiyo ne ra muthomane shunto muthu mnyaka ka banka mphane ka musoroko mathoma ka yo thoma mbraka makuri na ya ana ya na ya ni ane mo pole wa amara ko le yusupo wendi ye na me ka vata sinku konta kamunjerere baba na ka le je ko ratene patoka na ona khala bosana anare re maswa here ka siso o ha wa no phepelela o hena thiana ma ikwala go mpirisa romani wa mpirisa ri o wa ha khwaye mota ne o mementari awe ba kana na ruhala ba mta go ba o thaka si thiana a sila pa na ruwane
1: a
2: hana ya
1: solo hukula tu
2: solo hukula ba he ga tho nuni ba go ba wera pele meno si mulukula ni phentele ke ni phieke khala ya si thiana e ro go solo ya ba le ba rumpiaya ma ikwala a dinya a dinya
1: ka ha mai sina
3: la mena jose
1: ah munkuma hoye ba
3: ore ona ka
1: ore ona ka mukubure ba
3: ai
1: ka ha ya oni thumwa otheka
3: ni ba khamba khali ba ba ayo
1: muno pa jeri haru ruha wala ifesta so so ten
3: ten ni ruha ka
1: onni malaka
3: ayo
1: to mnale la nyo sithiana ya le ani pa he chukululu muli pella ka mulo pana tivi ba
3: awaro thare mi gro thare ya garo bana bela
1: ka mun ruha bo rutu yi
3: nare
1: ka ho rutu
3: nata
1: to muna le la mota roi weta ka mota she
3: yi obala bai ha ma ba ku la mota o le la na
1: ayo mu era mu le la ka mi ra ga a ro ha wa
3: ena ena mi gno ku la mi ko sa ka mu be ya ro bela bela wa ka na bi ra wi gi re ke so
1: ayo
3: ha de pelle ka ya ka ba khaya ayo
4: ler tantoni
1: mu te ko la mu ruha le bo si suene
4: ruya bo si suene
1: aha mu no ba jeri ha ru wala paka ifesta sote ni ruha
4: kwasi ki pacheri ho desto pachera kar festival la kem pacheri
1: un pacheri
4: ah
1: enka haya mu puelo lo la mota shen mon nyanyo hu puelo sana wala ni na
4: mu puelo sana pa ila poyan ni ni bari wa itu hem man si hun ni nu hela po
1: ayo
4: e na
1: ma jon ni malaka bi ko hamkina yi
4: onne malaka pa hem ko hamkina
1: ayo munale la nyun to ala kina ruen le festela
4: kino kino ma shukur la paura faro ende oni khaniere festa hoilo tene una faro ye festa ya ni hiyo nimpa ka festival de tega festa kino shukur la ura pa shobre ka no na ke festa hutu
1: nka yo tega yo lola onke la momme karakata ni onke la momme mele munni lima itusene se yo
4: no lima pa mele ki aru ya mai kino masar masini kino rula ni kuna nende na nera ru kino pa patela ka pa selo kala mini kana kala sete tia ayo oi tia kino kuno kuno la na vetia kina pe otheka pa hi ni ku no pacharo ni chanu antro ko thani ku na nendi ni ku so pachera na nendi antro ko thana nera ru e charana na ne se sen lo theke ne ena
1: ba murumu iro mutuma mele wala murole mala
4: Nar mitano wai kita kalu lima ukrimu romu thoma.
1: Na kala ni karakata.
4: Nar karakata romu lima. Ayo.
0: Nilelo wa mpula we no. Nirowa ombaha opuro mutiana mmosa. Onikela onshutuha inamuna sopaka rofad. Nikela omuiwa mwana mwa mutiana. Onroa onshutuha mota ombaka rofad. Masimansa wene ono himia sinankaha ya muna sinananyo.
5: Viviana.
0: Mwana heni.
5: Mwana Mateoshi.
0: Olelo ninroa shutuha mota ombaki wa rofada. Oniri wa sahi rofado ole enkala woti heni.
5: Mota kinimpaka ka. Primero tenku kala ekile mosaya tiriku. Nishabi na taru ya masi,

0: mukhakola onikhala sana onikhalihana sana na yawe anarowa analoja ithusi thande seyo ni mwere kesheme
1: maye ola na akuve wone leliwa balapena umuithana omulela wera maye ela mumpakanye la kheneriwa khayena nyumu novinya orona na riha enthoko na mukhinyo no nrimantoko toko ela kheneriwa eprehisu yole muthu ona akuvela muona mkhwawo ola apakake thwenela umuthi kherotuli omulako mukila athela nampoti omweme shampironi wera nyiwele mumpakanye khayena tuyorera hoye muafrika etempo muneranyu muthekulekeno muneranyu muneleherike miruku sokhala elapo elavathi wera nampoti okhala ne programa yona na riha muthu mthoko na mkhwawo
0: Wano ya kumelela wakina aku watamana tiwewe ena wana ashina mane nereke sheni hiyo ashitiana o wana ashina mane manaka miyo ni mana abisinyo mulu melo maha ola nereke sheni mota sheni
1: ahi kahimaka veriva maswene yala o wana veriva ashina mane nrene hiyo mavisinyo nrene hiyo emosi purike visinyo umosi Haiyana hiyo ndrimakholo ntharathare muhawa ana mwana. Nawona ana mwana eruku wana wayo onom kushamanao le okilathino. Omulele wera elo pankawe olelo omalo hitikele kihiwono pankene yela ala amosi ebara mwana ole anuwe ke maphama. Nompoda hiyo ovela ovolo wela hiyo ndrimakholo nawana wana hiyo sima ana mwana aliakela konona hiyo enerikwara mtoko yokhala kayola na ana mwana alenda unuwe ke yokushakarumwe ene yele ebe sukilathi wala wera ela muhereke isa ke nompoti fazela para heni para mwana ali anuwe ke maphama ona wera mayala baba akilela wera we mwana ka ela thulo hereke ana kilela iwo malo mwana enerike wova mwana hiyo ndrimakholo nompoti ovola wela ekhoto ya ana mwana
0: Mae mnande dihirato wani waranea, umugusha ni mwana yola abisinyo, umugilatiha, nari yala eli, waka nyula, nihikuna na veli, wale la miruko.
1: Diapama mejimu, umugusha wayo mwana ola, para wera wera heni, muhikali owa na wanava, umuitana mwana abisinyo ule, poto umugusha mwana ala, umuru wanawayu abisinyo weyu, wera miyoko hoa, anyuwa ninyuma avariha mteko heni, ela mumpaka anyila kaino tu yapama, hiyo yela kanintuna. Ohikanile nyuwa vizinyo ni vizinyo ovinya muneme shana munakulana. Atano wana mkwipale, henkane tuya pama. Bala pena okilati wala na wana maninyo. Elo kuma nelo vava, mpaka mahuku wa mholo mkela nyuwa. Numpote wera, omosi. Weyo ni weyo ola mutuni muno. Nampote opaka yela. Ebara wala na wana alawari nuweke mirukuni.
0: Bawi nuru masa onyakulihana. Niwi makalelo amutiana enarela enaruwa mholo. Veriva nchoko. Wani kwele ya mchuo ana kula na iyawe. Apa apa baate.
1: Hoi. Eyo haina tuyorera.
0: Wano nto mulu melo ya winto onyaku lihano hikumeleleke. Arititu onyonyiwa. Mutia nerekeshe.
1: Akala wera titi onyonyiwa. Titu la mtu nangu hawera ii mashiola okela mkolo. Puruka wera mutia na nampoti kwe okala sha isara. Unampu hatiti. Hoi. Wewe namona wetu titule wara waya mkwake ni yala baba hanikan lote ni. Weyo ongweheke. Nampote omutarelela. Ongweheke ole anoba farimanele omasere tempa iye. Enna kala etempa hawe. Omasere au titi onalo janu. Onatekulano. Para wara hini omali hamaha. Wara titi ohereke yeyo. Omusu tia wara papa ela muhereke. Weta nereke hamiyo kinovekela weyo rimaye uyevi heke. Okaleke anlevelelo. Ovekela nlevelelo mvekela katiti. Wara jone mkilevelele. Para titi uli atikele kotuli. Kaine titi anonyonyo wanyaka tuwe mkelo holo wa titi. Baate vali honkala wosana. Na ima kahiyo nro asimaye. Nikaleke amurima apama. Nikaleke oleva. Nikale maye oleva.
0: Tiha ni wala ye. Ni wala ho mama Arture. Eriki wira. Asimaye ekaleke oleva. Awi welela. Ova ha elukuluku ya ochekula ya wii onyekulihana ohikadeke. Tiha ni hiyo miasuni hiya humba ya programa yela ya mtiana ni makalelo oru wa mkolo.
2: No shukuru mapara Maria Fazenda. No kuma onyasa we no. Nirawa mpaka okab delgado. Nikelahu okuma nila ni mshirika mteko ograsinda masura. Nkahaya mwapara.
3: Ihali mwapara. Penchila nje atiana otene. Nina ukoma jani ni raka mashkamolo. Miteko chino toni ranteko wantiana nukumi ililo uno ukab delgado. Ninokela wopa maha nintiana moja uwe mawani yompiri idistritu yombalama. ula ne karanya uvara nteko wolima icholia ina mwasosia saone ule nchokole. Wakuvia nichuweli hakeni nchina ninteko unovarenyo. Wakuvia ni machirekeni nchina niraka karibu mikrofone chovradi Mosambiki.
4: Njana ka Maria Saipu, inkale di siti omba lama, lokadate, biri. Kindima ni ipuruseto. Sesu ipuruseto gani manaka wali kinasun kansuru ku winjira ke matanju kala katrin de gitare ji. Netani ama. Ya e gani manaka kinasu guru. Ata siti lokana ro soma. Tami ba puani kinate katika. Kite katika hele puruseto ile. E mana kere ka e kero ele puruseto ni kone. Anja ka kisira ko holo. Asana la soma jaka. Kite ka mana ni. Uhili mani ipuruseto kun kalantu.
5: Vano ya projeto iyo ino kabihere siyani.
4: Inani kabihero gartare, itratore. Inani kabihera wala ni itratore. Vano hiba haja kukumi haan suru kwa uyo para ulimi haan mamata ni. Hiburu seti himana ni sarela.
5: Vane mana ya wira mamata ni monyu vano lima cha ni itratore.
4: Ni gartare itratore, anapuru seti apimwana. Anliba cha thiyale, wala ni itratore. Vano narukunu waka. Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nasi tari yetiratore ni wala uwa. Ulima liya. So wali mama suru kuwa uwa pinkumiha. Paro ulima mama dani.
5: Vanu yuhina wakala tiyana. Nopanka chachani.
4: Wali mava. Anante kwa li wakwela kawale. Ura kihani kanyari anawa umwa. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urne kitari tirinta. Unamala ni suru kuwa uwele spere ya uwa. Sae purusati na waji tanri. Timana ni mparele ulima oni warota kinarwa. Ro lima. Karwaguru ni warote ilele, unimu matimani mikuwa mwepulimaka, wajire siyani. Asana ale miwa kisomile, asana ale somacheke. Kita kiku wapuwani ya kirupeke wa maana. Hutu makekori, hurupeke wa maana. Imana wira, kihirinyo witala kiyo kalaruntiana. Akini tunawitala ungo. Kinsano asana ale some, nuchu ulu some, hadeke lake nupa. Wapaya tempu ya ulu wala urakala igana alima. Kili heke miwa veliyo, ninari wa lugare ni.
5: Vampa kana chondrina iwaka waka kavin huiwani warota ni maprodi manchoro jesa wala tunaikute na kuo ibwiri no kawani hachani
4: mi ba mata chene ti hao port kala binti
5: mata chene
4: e mata ke hana mi ba binti poti na pile visita con guli amor ni ngopa chero fesano gura we meli ve ke la tie foto we meli pula tie ke foto ra maria sai pala na lima ti mana kirinya ko thawelele buruseto ra mena kuncherere Itu macam loli mahu beka kungkung, uli mahu beka kungkala. So asyutari akan ibu rusetu, toko si wilayah ibu rusetu orang asyutari. Una api hall. Pakai luani yolu kunateka. Waktu kiri anu pelu sabari kila. Wani ni halu emel luani yolu ku.
5: Vale uli mahu hana ni faida.
4: Hana ni faida yang.
5: Toko cah.
4: Emana kini tararaga. Mila kisamila Maria sahibong. Kihana julu. Yole suru kulole. Mpako kumbi ha asana la someke ohi usun kampani mpako apiriri konso panku miki apiriri van ulima wakona kinachira sina mwanali oki partare karo eliko panku uchisa nsuru kula sina mwanali geleke ndinya ndusoma konta pibia ya kasomile amama ya kasomile somile mpoto haya timana kipia kajo
5: nono Maria Saibo yopa chira unihimeri vakani vakani chawali ya ukwenyeka nsuru ku wopa vila ukela mprojetu ni mprojetu yo kartari mata mana wera projetu itratoro cho chimpula iwaka wakachiyo mchuru kuopa chero lola mahoko pa mwapanyile vai
4: akawa kopile wapachenda ako nime kuruseti na yo kana sunga sunkela ka kinsunga mbani kinsunga panku
5: mchuru kuyo lola nali mau mata ni pitu miake choile chiyo pipanya kansuru kuyo nopanya chani mchuru kuyo
4: ake kopile nipuro kina wacho lima ikotomi hachole nyole ho kurusetu Utumi hajole nya oile amala la iwaka vali waka na jutari vanu baba na fasi na kala himane mata ikote pawano urumwiha urumwiha wasun ka kinsun kampani sur ku gendo ho banku una to to la wengu iho kimale la mi haya sana ka zombile na tema poto le ngwa kume kunona peri peri peri la mi haya ma sina rijingu
5: unawa
4: unawa sur ku le
5: sur ku
4: usun kampani amira wale na uinyera anera na veli wale ka zombile ka juwende
5: anzuele
4: wano nuhi soma ka ngo
5: Maria Saibu, iwaka waka joni himachari ura kachimala. Unulima nani? Kamana mapuro wa kamala, karere urungwa mapuro olima. Mrimo asosia sao, unulima veka, unulima chani?
4: Kirimo asosia sao, kakalaka maasosia sao, moche nakali kitari, ukalaka vinti. Wano kina kutupato ye miyo, chino noka maasosia sao, kina hiye, kina rato olima fora, olima kekute, olima kananguwa, olima ketra. Para uira, chunchiri anikichitunye. Iwarode yo, inakale ato otene, somi ya kihana to wawaka ufora.
5: Yeah.
4: atotene lekin ukin lemela in lemela ntiyawa we mana kifanana kichikata kitomaka yomasi para wira vale kilimaka na bo vale mo association mo so wanya ka kilimaka yawa keyo
5: yoveka association na etania chani
4: femenina
5: association femenina
4: femenina na hele ni rafiki yana ni hao 20
5: atukuma na lechani nyumba hina ukala tiana wira ni kumihendre association we ho o mali mele wochele witania femenina na hele mawachile chani
4: na wachile huba po tu thelia nkarane ke ndima o hala wira ndime para wira sana somache kale wanu nari na wanyu imata nyanya ndali wacha zuntu songhana nkarane ka sosia sa upin kala na fasi nte ko nara na fasi ni wasosia sa ngoto me hano to me hayo tenele waru mali chisa ko tuna 20 tuna 30 kala ntu kina na maria sai ku hani sa ko khata Fernandula, hani sako kata, mandale nola, hani sako tirinta.
5: Mama ne ora mo asociación mo lo kona kavo.
4: Lo kona kavo ri woni thela pa. Nira si tiana.
5: Si ya no kala tiana.
4: Pa kala tiana ruba. Wa hi somile huna ki na baba. Ni sili pehe ke kita makubala ni li peke.
5: Na sideri lo kona perna miruko.
4: Kana miruko lo pano hoyo. Pihini ni miruko asi tiana. Ne na wira lima kilo sun kavalita. Eh maki somile ko to maria saibu kinanchi sa somile ale apachenda ko mona kanta role hay na hule kon thono mama naka ni shun kempani utali ya ko chuela somenche chini ni hule ko kon tha
5: maria saibu ri ko mpani chef
4: yo fiskali
5: fiskali
4: fiskali to gam maria saibu
5: ye
4: wanonchi vante ko yo
5: ye
4: imane bo karwele lo ke kele ba wale ke ho
5: rati musamiki ho
4: rati
5: Yeah. Yeah, we saw that.
4: Yeah, we saw that Maria Saibu lima wahana mpakana.
5: Bantu vaya la asociación wala ala Maria Saibu kalantiana. If haitani noona awe ulima mwa asociación uwe tania feminina na hele. If haitani irinenyu hiya mwa asociación.
4: Inaachi mamwe hawe faita venti. Ipresa ele nguwa na fasi. Na kuna honli mamwe chana na tumhere ipresa yotirinta. Mitano ni honli mato. A Maria Saibu ala hane kitari sene kuaturu.
5: Ma asociação mom. Bakumya ka chola pipita ani hachaka wala tunayo lanjuru ku himenyu le ranjuru kuna khala kana na otokala ka nopanka cha chani ulimele chole chio wala tuna trator chio pino limela
4: ken limele trator ani limele makuba wiho ko sunkan suru ku le iho pie tam dempu yo to komi angi hunle kon ta wailo banku no roli mehera matani mo ki ho phanya ura wintri karu ngon sunki ha ka walu mache uani ki te ka te ka ko
5: wahi toma ka kana na pela ka unwe hawe ha nono Maria Saibu kale no wa ha association feminine